0: Anonym.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni temati. Nuyabi se. Ejumo mi yepo mu 2018 ha mo anu tuwajai. Obi kwa fa Adamfo 2019 within a short time. Na Adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntim ni na ntibi. Dan so Yesu do we anu ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Say ya tunu mi no anti asia. Ya tunu mi no anti asia wunti mi nto. I'm going to go to the house.

0: obia me na enya hwe si na yesu di mu am I ministering to somebody abu bom shejata menya si si na yesu di mu kan ni mu abu bom shejata obia me na si na yesu di mu kan ni mu so abu bom
1: jesus

ra oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se men kan so bi this Christmas men yae nto ho enyae nto ho na eyira ebe ha o ano kofa wa say mbon ano ara na be yo 2019

0: Eya ni asimpa ye de beyi wa ye. Abo fori ni nase.
1: And your nyam kaniti.
0: Hey. And your nyam kaniti. Mikra wafu.

0: ara oni bana wa uba eye won wanwa won ni a won ka hunu se nyam yaka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: hey anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na te sa se ne o ma Abraham ne Sarah 90 ba ya tu num na ba ya ti ase o ya na se ya nyu ma ya tun ki ya ti ase a o e ke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase e o se nyami tumi ti sada ene so Onyame tu mi te sada Tinio tan fu ba se shafa mi hu biara franki mi mohu na mi suro fi se mi die minim minim minim minim se ni nyame aka biara be tu mi aya mame tu mi ana wo David personal order su wo tu mi sa enan so afi wat ya se minim se ni onyame aka biara o be tu mi ayo That's it. And so, yeah, me to me, it's sadder.